is on a maximum, not a 45 or a 44 magnum, and it ain't even a 357, nor a 12 gauge, but the mouse, so listen on, dito na si Kiko, kasama ko si Chito at si Glock 9, and it's time to rock rhymes, di ko mapigilan lumabas ang mga salita sa aking bibig, at di pa dadaig, ang bunganga, hanap tumunganga, lahat na papahanga sa talento, ako'y taga-alento, ang batang mandaluyo na ngayon nakatingin.

0: narinig, di na tumadadaig, nagsama-sama sa pagsakan at naging isang bibig. Mag-ingat-ingat ka nga at baka masindak, sapagkat nandito na si Chito at si Kiko at si Glock.
1: You're listening to 2MCE. Find more on 2MCE.org.